Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi o bibia no doje afa. Enyom no so. Die be ba na ko. Friendly service and feeling na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Just

0: Ena adechi ye the second day so second day me hu spirit bi a oba amenche spirit no na me hu nipa due se but me hu ba bia opem me hu nipa due ni se ni na me sisi fom but ni na ni nka like enka so se ha
1: aso hangi
0: mpa chan ena oyobi a owa ni sa ni bibia untimi mfa compare me bia wa asase wi so me hu ba bia ni ti ho but odure na obisa me se so me peden wa ha I'm so me catch so nana oda wuruma me be di eduro na me penyini na ode me ba ha na amambre na ye pese ye se ne be ya ade na me pe no mbetimi anya ena obisa me penyini no ne di I'm sana da wuruma me de me nim ne nana nana na me nim ne di ena no ka kire me se obehwehwe ne kire akwan ntimi de me ye de me ye ena no firi okoye nti yo firi honum no ma hu ohonum attack bia biem but juma dia me angasa me di course ye honum no ene tumi a me panyini ne tifi a ono ne commande ma me no ena na me face
1: ani edan
0: me ma face jata o se ye honum na jata no osun the se black one ne ni kokokokokokoko me da see ena mi ti se mframa kasie bo ena boom eba ti mi bo petri sale ena mi tina se mi wo hawa na mi tina se
1: because enye se
0: o me tina se across timi nine ni se ya na mi wo mi sembo wa mbe ye ti mi ya sembo ni se ya na mi ti o mi nchu chame hun enko debi o ye sa na obi ti mi a failure bodam obi ti mi a failure ufu so dia ekirem se meye no na meye ena panyini nso no e we se ono no ofi nti osoma akoma na ahwe nti osoma na osoma nuama nti mitimi passe ni nyina
1: so jata no ye den na otimi
0: e wa mi bop te sori na me metena se no ohoro ena fast speed ena oba mi so man shake ena me meti ho nti obe be menim na na o calm down ena obu no mu ase daho ena oyerai
1: enti boys na omuko no so aya na omabodam no weinum na mo omabodam
0: mpacho ni nyina aka eh nioma bebre
1: ebi eden
0: ebi wa ebe ma wa kopo ase eh le poano o kopo ano na ebe kire e wonioma obeye but eh different mimi de na me pese me nka no o kopo ano na e wonioma apenyini ni be kire o se ono unim ba bi nso ono atimi di ukokwa gya wo si ho na wa ma ono yoma no a kire ono ni so how dey obey na wo yesa wie a honhun bi filipo ase ba ebe fao ekko na ba na oba no sa time no na etimi ma wo bodam no because oba omba no oba na girigirigiri oba na ni bre so nti sa time no ehu be bo because no hu ehu so ye ni pao oya bo oye ne ohun na de ban ankasankasa ahun enti oba no woni bre so sa no ubo she kana uyem shiwa uyem nya shiwa se brem asa uye den so fo bia ni ho ana akonfo bia ni wa obetima san sa oyale biem
1: so do nko akutwa so
0: wa bodam no
1: yamko the fourth day osi second third day no jata ana ni ko oyini ho adi chio the fourth day abobe hohun be na yini ho adi chio
0: na ene de enye hohun eya frama na bae frama na bae na enipa oba niket enti ona eba ne sem frama no giri on se even kula owo ebi wo ho abon tini bo hun sem frama bi e tia se e na e twa no ho na ene na
1: otia frama
0: sa na na ye enti ebe duru manim no e na or you know, or ba, come a fresh gate, cock.
1: Sure, and I know.
0: And see, sad time, no. It was say, sir, we know my, it was say, oh, my wife, you know, cock, Diana, oh, here, no, so, and ya, dear, oh, cut out with you.
1: Okay.
0: Ube shah, dear, no. Oh, shah, dear, no. But I, you know, and I was old man, and you, my money, Padiano. Oh, my wife, you know, a call, banner, so, nyat, and can be manner. Nessay, o be ma sole a sa time no untimi control hu on e na ono so ba na oba no de oye no e kire se like umbe no
1: o be so no da
0: aha o pese o no da nti se

kind and now Professor E.K. Wallace yen na siyepa. In fact, we have a commentary ni a set pace ni mao se ya. Na ejao aso share. Eti metina siya na metu mi huwa share.